0: meye Muslim but me ti o pa
1: me da me ma me akdon sa kusa nya me cha se a wa plaku mi sa ketwa no status o ti e o na ye so ya ho machi a the first thing obeso de beto em se na wo joy o se den o de beto o no e bie ni ho ho nti e beti e sa a fesina me drum sa e ma me papa wo e ti e sa la first thing shuna mi shuro no eti wa nena me gather courage ko bi sa na wo wa na de bia wuti e radio station ba ko fa no se ai oso fo wu so ansa wo ho nti a nti e chire a me se se me tie wasem eti e preaching mo bo mpae o beka se ye so ho machi ne no mo bo mpae the same thing ti di mo na me de beni ye me ko school ni na o ma me radio o se fa to hanu se eti adom ba ye no no ni frequency ne o se ah a wo wa ti se wo ko radio foforo so mo ka twin ho a nti me hwe station me so number ba o se me ni me je teche me ti me so ra ho machi daddy na ma search sa me hu wa o se ade chi me hu o se sa hwe the next day eti me se na pressure ne ba la me too a me so de na me search ana me start se me nti me hu se adom 106.3 for so many years the sorry ho machi a me station me change fit ho machi wa na ye be sorry a me de be to one na me meet one na me de be to wo ti preaching bia na o so fu bi o be bia ke sha no pa no bi san se ne wuti o so o so fu wu so an se me se ai wo se se ye na o ka na ye be bo wa bro bo ye ni se me re ko se sen o be ka che me so to wu so an sa to wu so an o ne sa na fo so to wu so an sa ana so mo ni ti e na be hu ye na be break sa gab na ehun na na me ne wo ma no no afele do be ye ma danfo me su menyi ya ma wo men me hu se me ne me men de bia do me fa me ti e na enu se ma me no mo relationship ene en che che o be ye we na o ka se o si o o mu so ko la no se sa na mo se de o mo mo na de hu so an sa is talking no me nya so le ya o si na fon to pa mo mo ka so ba ko mi a akwa ko se sisters e ba ko to station because she dey atwo ye change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom embetie wo preaching e be ni ye o mama ben christo
2: bishop a metie no fi me mo fra brem a me da so tie no no
3: anti tina na me sure pa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim dia o de betena ho na o de tu amanfofo na o shan nipa nkran in fact obi mfa nya me adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye no more. And God will surely bless you for that.
4: Radima wenim hunu nipa afimu ewuradima wa sonsuti asemde odofopa ewuradin tutu ana monsi ne kroma unim